Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be dodge afa. Anyom no so. Dia de ben na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.